0: assistant council na adiha ang atong mga city councilors, ha? Pangtawaga lang na ninyo sa panahon nga nagkinahanglan mo. And of course, alayon sa kanang kagamhanan nga tinud-anay nga pagserbisyo sa kagamhanan ni Mayor Samay ko, City Councilor Jigerarius, ha? City Councilor Lansko, first City Councilor Engineer Roger Acidilio. Yes, God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Asenso Pagadian. Asenso Sambuanga del Sur.
1: Asenso Pagadian. Mayor Sammy Co.
2: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
3: 106.2. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday.
5: Puntatay?
4: Mendoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-tease ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadi and Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadi and Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior and Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
3: PCC, taking the lead in providing quality education. We'll

0: 106.5 Southland Plus Gold.
1: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Southland Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Southland Plus Gold. Barato kang epektibo.
0: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaling uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakusulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
3: Di ana ang gamhanan ug gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linebet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Linebet. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: 106.2
3: This song is brought to you by Virginia Hotdog. Basta Hotdog, Virginia.
4: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah. Asked you once, asked you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

0: 106.5.
1: Itatama pa ba? O tama na?
2: Gano'ng kausap?
1: Itatama pa ba?

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, XBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.

0: Ang Area 1 dahil sa switch trouble ng Zayzay o dihapod sa Kulubulabi sa Tilayt Office. Ang Area 3 dahil San Miguel o Area 2 dili sa Pagadian City. So, kaya nga naman, pizza 25, magsugod na po ang reading sa mga tagsa-tagsa ka kilowatt hour meter sa tanan ng mga MCO. Magsugod na siya Hunyo 25, paingon sa Hulyo 1. Kay pito man na siya kaadlaw. Kanya, Hunyo 22, maupo na ang pag-continue sa pang-apod-apod sa mga reminder nga sa itong mga MCO sa inyong mga obligasyon. Kay kanang pizza 23, mauna na siya cut-off date alang sa itong mga obligasyon ni Sanduri Kuno. Kaya masugod mga meeting kinaanto ni siyang tambungan. No, kaya kung nasaira na ba ng katong meeting dito sa San Jose Aurora, wala kuno to na dayon. Okay, i-schedule mo to ni Liban Kabat sa diha sa Aurora, matod pa ni Ma'am D. Caudillan, itong former GM, mo-appeal na siya o MCO meeting. Wala kuno na dayon kay wala kunoy ng appeal. So, kinahanan nga appealan yun na siya. Kay mga pulo na kuno ang hintambong dito. Niya ka na si Ma'am Dika, former general manager sa una. Mu-appeal magani, how much more ang itong mga MCO diya sa Aurora. Ngayon, di ba mo mu-appeal nga wala man na dayon ang magma. Huwag dito sa MCO meeting, masayaran na ito. Doon sa may mga problema sa matag barangay. Kay kiling MCO meeting sa Batag Barangay man eh. 638 ka mga barangays. Nga maglibot-libot. Yan o. Doon na yung mga schedule. Ipaybalo na ito matagkaroon niya ni sa Radyo Kilat. So, kinahan ang tugin ng tambungan. Especially ka itong mga lifeliners. No, kaya yun, marehestro mo ang himulos mo diswento pinagi sa Republic Act 11552. Yun sa may author ng Republic Act 11552. Ang duha na ito kang party list, ang api ko ang Felrica, niya dukay na niya siya nagsugod, 2024 pa, niya 2026 na nakaroon, o niya lungtad pag niya siya 50 katuig. Kanyang pagpahimulos sa mga diskwento, ngayon ka itong 0 to 20 kilowatt hour, dunay 40% nga discount. Pagka 21, 22, 23, 24, magkagamay ang discount. Pero pag abot ang 25 kilowatt hour, naagihapoy discount nga 5% alam sa itong mga lifeliners.
1: Oras, hatod ka nato, nila ni City Mayor Samuel S.
0: 78,000 nga mga lifeliners. Unya, ang narehistro karon napa sa 22,000 pa yun sa 26,000. Asa di ay ang uban. Muna nga matagkaroon noon niya, ito yung ibalik-balik din sa Radyo Kilat, kaya roon nga makapahimulos ang tanan, talagang sarabayan ang kahigayunan nga maka-discount mo katong mga lifeliners na konsumo og 1 to 25 kilowatt hour. Muna siya, so we hope nga mga appeal na yun mo o MCO meeting, kay dala sa ato ang mga nagkandak o MCO meeting, taga MS

schedule dire atong karong John 24. So John 24 kuwadra ba na siya San Juan. We hope nga moapil mo buntag ra ba ni siya. Ano na mo mga ligo kumana sa MCO meeting kay schedule ra ba ni diha sa linyensa. Sa ako please pagadian. Pwede mo mga ligo pag kumana sa MCO meeting mahumana siya wala pa. So pwede mo mga ligo na no basta San Juan. Kay kasagaran niya ka 24 ra ba kay working day ra ba siya Miyerkules no. Working day so katong mga empleyado mutong ha magito sa ilang opisina mga ligo o niya kumay mayo o kumahimo moapil mo sa MCO meeting diha sa barangay Linyensa ha sa buntag nga diha mahimo la sa utso pa ni Sugdan kung gusto mo mahumanog sayo kay para makapangaligo mga dalawa kay San Juan man siya. Pizza 25, mapunay schedule at Santo Niño, Dakbayan sa Pagadian. Kay dahan ba kayo Santo Niño? Pero kini Santo Niño ni sa Pagadian, aduna MCO meeting diha sa buntag gihapon. So we hope nga, taga Santo Niño, mga pilmo ani kay importante yun ang MCO. Wala matunan din itong magma. So kanang magma, ipulian na mo na mga MCO meeting sa matag barangay. So, sa ato pa, bringing the co-op closer to the people gihapon nga din hana sa matag barangay. Mas mayo ni barangay kay wala ni katarungan nga dili mo ma 100%. Yung barangay ragun na siya. Kanang magma, doon ay katarungan nga gamay ra makatambong sa mga lungsod nga lagyo kaayo sa inyohang ang mga barangay nga lagyo kay siya yung mga lungsod. Muna siya. So, mas maining mga matag barangay na lang, hindi na itong ipasalamatan na itong mga MCO officers nga kugihan kayo na sila na sila maoy mutik sa ilang katagi barangay nga ma-adway MCO meeting diha. No? So, we hope ka mga pilyod. No? Kaya importante yung kanyang MCO meeting aron unsa may yung problema sa yung barangay kaniya ato ang mga officers, chairman, vice chairman, secretary, treasurer, muna ay kaabag sa Samsung Rekuno kung doon ay mga problema des barangay. For example, na burnout, sila po mo, doon ay contact number, there is ato ang call center, arong pagpahibalo na ga-burnout po dihan napita sa yung barangay. No? So, muna pagpahigayan sa ika-31 ng Annual Regular Representative Assembly kay naarbag yun sa Constitution and Bylaws sa Surikuno na every third Saturday of August magpahigayan yun na og Assembly no, itawag na siya og ARA Annual Regular Representative Assembly din ang mutambong din ang 2040 ka mga MCO officers. So we hope ka kung naminaw itong mga officialist karon sa MCO Member Consumer Owners Organization kamo ang mutambong tepegan nga ika-31 na nga Annual Regular Representative Assembly. Karon mangutana mo yan ang 31 pa man nga dugay naman ni nagsugod ang Samsung Rekuno. Sa unang panahon ang ipegan sa Samsung Rekuno 5 years after na establish ang Samsung Rekuno nga pahigayin og AGMA Annual General Membership Assembly. AGMA na siya. Mao po na gisuon karon sa mga electric cooperative nga cooperatives sa 121 ka mga electric cooperatives nga pahigayin sa AGMA. Pero unique ni Samsung Rekuno kay mura ni magpahigayin og magma o niya na postpone lang karon tuiga magkulat na mo sa announcement niya o kanun sa magmagma karon tuiga usap pa ng ARA nga pagkatambungan na nasa mga officials sa Member Consumer Owners Organization. So manan siya, wala pa po tayo venue, magpaabot lang po tayo, asa dapit, kay planuhan man sa Samsung Rekuno nga magbuhat o covered court. So Samsung Rekuno diha sa Tiguma Substation. Kay dako man na itong compound diha, kaya aron libre na ta. Direta mga bang nya kung duna po yung mga kalihukan ang mga MCO pwede po na gamiton ng ato ang covered court diha sa Tiguma compound kung mahumana na siya. Tapos karon wala pa ko kay balo ka unsa na yung complacement niya na

basta sure gyud ko nga sulod tuig na ni te ko galingon nga sige tawagan na murag gymnasium siguro na no. Dias tiguma compound. So kaning ara na to kay every third Saturday man siya niya magsugod man siya og Sabado. So sure ko nga pagka pizza 17 hangtod sa pizza 22 sa Agosto, isunod na po itong week-long celebration. Sa mga week-long sa kasimana na kanihukan, samsuray ko uno, kinipagpahigayin sa corporate social responsibility. Daghana siya kayo, so atong nga na ng uban. Labi na, karong Agosto siguro, doon na po i-prompt pa your raffle draw. Raffle draw, alam niya itong bayad sa'yo, before due date. Katulang nakapaymuloso discount na 1% yung discount kay Samsuri ko uno na naghatag discount sa mga prampiyors. Yeah, maka-appel pa yun sila sa anniversary raffle draw. Kung ang Samsuri ko uno magsaulog na siya ang 54th anniversary kay August 25, 1972 man na taho ang Samsuri ko uno. So, 54 katuig na niya ay ang pag-excel sa Samsuri ko uno. Kabahin sa itong pangkisa, magpaabot na punta kay ang aduna na siyam ka mga electric cooperatives nga nakapasar ng ilang pangkisa sa third and final reading dito sa lower house. E paghumana na, mag-ipan na siya upper house. Kung ma-apply na sa lower house, meaning ma-aprobahan na po na diya sa upper house. Kay kung unsa may gi-aprobahan sa lower house, ilan naman gidibatihan nga nung i-renew ang prangkisa kaya magpadayon ng serbisyo sa electric cooperative diha sa ilahang lugar, no? So, prampio raffle draw din sunod, hindi pong medical dental outreach, no? Nga, ipahigyan po ni Samsuri ko ng matag tuig. Niya, matag tuig, doon ay sa kabarangay, o kung saan nga kay siya manika distrito, 24 kalungsod, o siya sa pangadian, ilis-iliso na siya. So, sa lima dugay, makaagi ra gihapon og medical dental outreach ang matag barangay. Kay kani medical dental outreach ang mga doktor na mantay physician retainer si Dr. Robert Pastoriza, inabagan po sa iyang kapikag na si Dr. Delia Pastoriza, mangunay gina sila no nga magpahigayon ining dental medical dental exam sorry ko no din libre ang pag-examine sa mga MCO na to. Then, libre nga tambal, no? So, mana siya, medical dental outreach, niya na po gitawag community pantry sa matag barangay na maghatag mong ayuda, mga bugas, mga dilata, mga noodles, mga utanon, apilan siya hasta ng itlog o ihatag na sa matag barangay po nga makapahigayon og community pantry sa entero langkob sa Samsuri Kuno. Ilis-ilis ni siya. Yan na po yung feeding program alam sa itong mga kabataan na may estudyante no, diha sa barangay. Usually, kung doon ay medical dental, isabay po ning feeding program sa mga kabataan. O niya, na po yung add na mga higala nga ipahigin yung lineman's appreciation day. Kung sa may lineman's appreciation day, yatagan ng pagtagad sa Samsuri ko uno nga sa ulugon gining lineman sa appreciation day kay mga warriors of light na itong lineman no nga tagan niya sa pagtagad na sila may mga living heroes di sa Samsuri ko uno. So mao na siya na lineman appreciation day usa ni pizza ha mahibal ang gyapo din nato unya na po tree planting activity mao kay in Samsuri ko uno di gidulaon ng tree planting kay pagpalunhaw man sa Tero Langkob, Samsuri ko uno, or Tibok Mindanao, kay man sa National Electrification Administration, especially sa Mindanao, nga na ay mga hydro electric power plants diri, kinahanglan nga, mananom yung kahoy, arong buglaw palibot, magpadayon, kini mga hydro diri sa Mindanao, nga nagkauyon ang Amreco, ang Felreca nga babagan ang pag-privatize sa mga hydroelectric power plants sa Tibok, Mindanao. Di kita musugot. Kinahanglan nga ang natural resources ang mga MCO dito sa Mindanao mo ay mupahimulos niya na. Kay matod pa ni former President
Rodrigo Duterte, kinahanglan nga ang natural resources, kita'y mong pahimulos niya na. So, aron magpadayon, kini mga hydro, kinahanglan mananom yung kahoy. Kung kahinom duman, ang Samsuri Kuno, adunay, kanang, sa nga na, mini forest, no? Diha sa tuburan mahayag. Nga karon due for baligyan na siya, putlo na siya. Kay aron matud pa himuon na siya og kanang dunay planta nga kanang solar power ba, no? So mao nay proyekto karon sa Samsuri Kuno kining solar power plant nga moy puli sa kanang mini forest sa tuburan mahayag. So doon na po yung mga employees get together party sa mga taga Samsuri Kuno. Tulungan ni kami areas, area 1, area 3, area 2, central office. Pat ni itanan kayo na may central office. Na po na get together party. Ngayon po gayon po diri Samsuri Kuno. O doon na po yung recognition, no, sa mga outstanding employees, deserving employees diri Samsuri Kuno. Iyon anak kadaghan ang CSR, Corporate Social Responsibility Samsuri Kuno. Sa ubang mga co-op, kanang ilahang other income, gihimo na ng income. Oh, pero sa Samsuri Kuno, kanang discount nga ihatag sa National Power Corporation, supposed to be, himo ng income, pero giuli man sa mga prampiyors niya. Katong mga prampiyors, maka-appel pa yun na siya raffle draw sa anniversary raffle draw atol sa week-long celebration sa Samsuri Kuno. Karoon maigala, ato po ipahibalo ang mga schedule sa atong RMC. So karoon na pong Hunyo 25, katapusan ng Huwebes, pagpahigyan sa RMC Dears Pagadian. Area 2, Nagilang Kuban og Puran, Labangan, Dumanilag Tigbaw, Pagadian City. Nga nung kada Huwebes man siya, kay diris sa Pagadian, may kinadaghanan o walay sugang nagitab nun. Kaya nga naman, idaog-daog man sa gobyerno sa ilang panahon, nga dili sila matawag sugang nagitab nun, kay pangitaan pa man silang titulo sa yuta, pangitaan pa sa building permit, niya sa kasagaran, sana muyo din sa mga squatter area, mga public places, wala gina sila building permit, wala po na sila titulo sa yuta, muna ang gobyerno karon nga dili na muagi o engineer's office, city engineer's office, di Pagadian, municipal engineer's office, sa mga kalungsuran, aron diritso na nga matauran sila sugang nagitab nun. Muna nga ang schedule sa RMC din sa Pagadian, kada gina-Huwebes. Kaya sa Area 1 o Area 3, first Friday and third Friday of the month. So, sa ato pa, ang third Friday, karong bulan na, karong Hunyo 19. So, duha na kay schedule na sa Area 1, atong Hunyo 5 sa diha sa Kolom, Swiss Sermon Magsaysay. Kaya Swiss Sermon Magsaysay, matambong dito, Aurora Ramon Magsaysay, Subinito, Vitsalep. Karon pizza di Sinoybe, diha sa Kulumulabi, ang mutambong diha, ang tambulig, Mulabi, Mahayag, Dumingag, Josefena, Uglunvik. So, gibahin. Aron nga, katong mga lagyo, kayang mga lungsod, dinha na mo sa Kulumulabi. Ikatulo nga Biyernes. Diha po sa Area 3, katulo po nga Biyernes, karon diha pong Hunyo di Sinoybe, tatulang ihang nyo ang mga kabaranggayan, magkalungsuran nga layo diya San Miguel nga masayo gini mag-abot sama diri sa Area 2 nga gusto gina mo nga muabot mo alas 8 kay magparehistro mo sugdan yung alas 8:30 kay tunga raman sa adlaw kining RMC Responsible Membership Course aron mahimo mong responsable nga member consumer owners. Mura na siya o briefing. Sa mga kita o seminar ng tunga sa adlaw, briefing na siya. Okay. Labi na itong nangapil, mga busy kayo. So, kinahanglan nga tunga sa adlaw, maminaw kita. Okay. Labi na
historical background ng Adunay Electric Cooperative kay sa kapanahunan karon sayon-sayon na niyong away ang Samsung Recono nga nung dunay burnout. So ito hinumduman na wala gina marigag kuryente nga walay burnout. Mag-burnout mga ni ang Meralco nga dugay na kay sila, napagina sila sa Metro Manila, walay kakahuyan. How much more Samsung Recono nga naa sa mga kalungsuran, nagsugok-sugok sa mga kakahuyan. Ron kayo na siya sa fluctuation kung mulabtik ang sanga sa kahoy nga dunay kahoy, dunay dahon, fluctuation din tawagan na, mupidok. Mahimo na siyang permanent fault kung dili putlon ang kahoy nga nakasablay diha sa linya. Mauna siya magigala. So, mauna itong pahibalo nato sa RMC nga dili gyud hatagan yung pagtagad nga makaabot yung magsayo kay duray cut off time. Kay kung maulahin mo sa topic number one kanang historical background, sama ra nga wa mo kay balugon sa electric cooperative, no? So muna siya tulo ra mga ka mga speakers diri sa area 2 kung magpaginda og RMC. Kinahanglan nga kuan jud mo makaabot kay mo alas 8 pa kay pagka alas 8:30 pagasugda na nila kay sagi kay no na to. Tunga ra may sad daw kay ang continuing education seminar diri naman ta maminaw sa 103.1 Radio Kidlat din. Na dito ang mga palisya nga i-discuss sa Samsung Recono pinaagi sa kahanginan sa atong naminaw. So ato din gigilit o may buntag ang talan ato nga mga directors Samsung Recono din ang presidente karon mao si Edmundo Dendalid Jr. ang director sa Distrito 7 San Dumanilaw Tigbaw Gipos o San Pablo. Ang Vice Presidente mao si Francisco Gumban sa Distrito 2 Tambulig Mulabi Mahayag Dumiyang Sipina o Dunvik. Ang Secretary si Director ni Pasakala sa Distrito 8 Dinas ni Matanita Binaw Pitugo na siya po ang Secretary sa Junta Directiva. Tagatabina na siya si Director Nimpa Sakala. Ang Treasurer si Director Alicita Kimno sa Distrito 1 Tambulig o Mulabi. Ug ang Auditor si Director Roger Lokias sa Distrito 7 San Miguel Apuyan Magusatubig o Bensin Sagon. Samtang ang membro sa pagkaroon mo si Director Damas no sa Distrito 3 Ramon Magsaysay Suminot og Minsarip. Kay ang uban nga mga director sa Distrito 5 o Distrito 9 karon pang pungtuiga mag-eleksyon sa pagka-director o Distrito 4 ng ilang kuban sa Aurora Ramon Aurora Tambulig o Mulabi. Aurora, Labangan o Tukoran. Turo pa kakulang ang atong mga direktor na magpagin yung eleksyon karong tuiga. So, walang tayo oras may gala. So, dahan salamat sa makanunay niyong pagpaminaw kanunay para updated ta Samsung Recono, labi na sa atong mga listener, si Fernando Bangay Sisog Banpa, nga i-share nila ang unsa may ilang madunggan about Samsung Recono, kaya doon naman siya ay boarding house sa Balangasa. I-share po niya nga ito siya ang mga boarders, ang mga update nila sa Samsung Recono. O atong gipasalamatan atong mga sponsors, labi na sa RC Star News, pinagi ni Mr. Christory Ramones, din na ilang buhatan na sa City Mall, Dakbayan sa Pagadian, na mubuhatan sa calendar. Mugani sila mo supply po calendar din sa Radio Kilat. Salamat. O ingon man, kang Mr. Pari Emil Lumasag o Attorney Margie James Lumasag na may take supply o coffee mate o sugar alang sa itong mga bisita din sa Radio Kilat. Salamat po ni Ma'am Ina Pilias ang iyang tagdumala sa Pilias Friendship at bang sa Senkuluban College kauban sa iyang mga staff si Heldo Hinugin, si J.T. Hano o si Ryan
Judea. Ang tulo na iyang mga staff, sila may pinakabarato o book binding ng dakbayan sa pagadian. O salamat po sa atong mga tig supply o tubig gaminom sama sa Alfred's Water Refilling Station na nahimutang Estrella Santuri Kuno sa kinatumyang dapit sa San Jose District o sa Barracks Water Refilling Station sa may Bana Street kadool sa Old Barangay Hall sa Lumbia District ng dakbayan sa pagadian. Salamat kayo sa itong mga sponsors. Matumugitamatan sa Missouri Kuno, pinagi ni President Edmundo Donaire Jr. na mao ang Director sa District of Science at the same time, caretaker siya sa District 5 Pagadian East o District 9 Pagadian West. Utangalan sa atong General Manager, Chief Executive Officer Jose Rosaniel, na mao gihapon ang kasamtangan nga Presidente sa PhilRECA, ang kaugpungan sa tanang mga board presidents o mga general managers sa tibuok Pilipinas. Usangalan sa itong station manager, Elmer Bagis Maghanoy, inis sa 103.1 Radio Kidlat, inis Libby Kabatsa, magpasalamat, kauban ni Ray Magpalitalyedo, hangtod sunod higayon may buntag kanyang tanan. 106.2

Namnamin ang sarap ng kape. Zed Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada. Zed.

0: las 9.
1: BBC, Daklit, Balitan.
2: Kabagting o kabalkada, maayong buntag, ganinyong tanan, aniya ng BBC Daklit Balita, alas 9. Human sa State of the City Address ni Mayor Somico kagabi, isundan gila yon sa Senso Media Awards Night, di nakabaton og duha ka prestihiyosong award ang Baganyan Broadcasting Corporation, Radyo Bagting og Bell FM, isip pag-ila sa kontribusyon sa media industry dinhi sa Pagadian City. Lakip sa mga nadawat nga pasidungog ang Radio News Program of the Year nga mao ang Lanog sa Bagtingan, hosted by Operations Manager Vanessa Cagas Tumakmo o ang DJ of the Year nga nakuha ni DJ Annabel Guitarte. Ang maong mga award nagpamatuod sa padayon nga dedikasyon o paghatag o kasaligang balita o kalidad nga programa alang sa mga tigpaminaw. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding Maindi 9, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan.
1: BBC Daklit Balitan
3: 106.2 Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamo po, distinct pod mo ani.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
6: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. O saka light, nutritious, o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: 106.2

0: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT, ug aduna pay junior high ug senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20-2026 ug ang klase magsugod karong June 22-2026. Ang PCC nanay mutang sa Tuboran District, Pagadian City, ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
1: PCC taking the lead in reviving quality education. 106.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 9 y media.
4: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
6: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke gud niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
4: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
8: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
9: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
10: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kotil. Maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko. Hupong mo siya mayo. Ginaim naman po na kong Ted Panyawan with Magusin. Dandan og mga doka simanan. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na kuno'y Davao del Sur. 40. 106.3

0: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kogon Herbal Cap.

0: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalipayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulit.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Horas. Alas Jess Sabuntag.
4: BBC.lit.lit Balitang Balitang.
5: Tawag di Balkada, niya na ang BBC Daglit Balita Alas Jess. Nitambong ang National Irrigation Administration Zamboanga Sibugay Irrigation Management Office sa seremonyal mahitungod sa pagtukis sa pundo sa kapital alang sa Sustainable Livelihood Program nagipahigayon sa Department of Social Welfare and Development sa lungsod sa CI Zamboanga Sibugay. Nakip sa aktibidad ang pagpagawa sa kapin sa 562,000 pesos isip tabang sa panginabuyan sa bagong pag-asa Balingasan Irrigators Association Incorporated sa Barangay Balingasan sa CI. Ang mag-insakpan sa NIA Zamboanga Sibugay sa nasangpit ng aktibidad mao si Assistant Irrigation Management Office Head nga si Engineer Ana Rachel Dahan ang nisalmot sa mga lokal nga opisyal o sa mga katambayayo nga ahensya alang sa pagsaksi sa nasangpit nga turnover ceremony. BBC Daklit Balita, Alas Jess. Ako si Bagding 17 Flores sa FEMA. Maayong buntag.
4: BBC Daklit Balitang
2: 6 points.

0: 106.5
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tenant available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Samson Lucia, 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tangak magugko sa adanan, sakit, gib kayo'y bangon. Unya, patsik ako, eto, naapod ko'y hugaw bitaw nga, huwag daw kagawas, nanginom ko'y Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kang pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga anak ta.
7: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
8: Hey, nay, uy, kung saan mo magod na kinahanga na magkita magbayad sa akong tuition fee?
7: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak. Biwa pa manggitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na tuog kwarta ang imong amahan.
8: Pero nay, gyangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
7: Unsaon ka ni nato ba? Ay, pagdali gyud ka onak aron kuyugan ko nimo.
8: Nay, uy. Na problema na ganita, ila ang pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
7: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukatong puhon inig makapadala na siya og kwarta.
9: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
10: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
11: Ako si Ellie Palsos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may. Basta kainom ko, di naging baglayan ng kabuhi.
10: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at ibaba, daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghanang naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugmani mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 10 y media.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: Set Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandig sa Set Kogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kidney nyo sa ayaw akong kilid niya nakahilig yung kog. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatin. Nakahandog karo ng minutin ako. Kuhandog karo. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isay sinta nakapin.
7: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at mang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
8: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.2

0: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College din magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag: Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior o Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line, Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line product package, usa ka battle sa Target Line food supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gabaka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: strongest. The strongest.
1: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Zenthon Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Santo Blasco. Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
4: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian jub ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
6: Vision X, slay ang kaipektibo.
4: Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
8: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, buno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hi kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun inom ta og Santon Plus Gold o Bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health. 106.3

0: taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagharaog tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikog kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Hinta na yun akong ibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Dado galyo debay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kaya mo may ingon nila. Morgi nakaayos sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Tagangking salamat. Tagadigos day ko.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
5: Usa ka bulan kung di ka baklay kay gawas nga ng hupong kontiil, maghigda rin yung kumpirme kay giturob na ko, hupong mo siyag maayo. Ginaim naman po na ko Sed Panyawan with Bagusin. Dantan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod, ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur, 40.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Ano?
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprinta Printing Services. Kining tenan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
2: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice cookie para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na...

Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol. Marami nang gumaling na cancer. Marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugman mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, arong ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.3

0: Tell me who's the man, ogang station sa tanan. Isingit pa nga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
3: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mate City, Labao Oriental.
4: Ano sige magpalit o Paragis Bilabila Herbal Capsule?
3: Sige kong palit o Paragis Bilabila kay sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila aning bitahagin akong ipati sa kong UTI. Sa una kagabi eh, magsige kong pangihi niya halos ko di patulogon. Niya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahagin ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot ko sa lawas gyud paminahon.
4: Sa may ibati mo, sakit mong hawak na?
3: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sa kita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Gyot,
4: ni ano pa murag magpangita na ka?
3: Magpangita gyot akong lawas, aning Paragis Pilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gyot sa akong gibati gyot. Wala gyot siya.
4: So karon gimintin na lang ni mo?
3: Gimintin lang na ko ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyot kong Paragis. Kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon. Ako kayo yung diferensya gyot. Salamat.
2: Busa sa unsamang banatian at dunay Paragis Pilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.

talawa po ng taklo basin makaswerte mo. 106.5

0: 106.7. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Iriklorin niya. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
2: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light o daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw o proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naanay himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint. Nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauman sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
1: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa di ang nagmuntin ko ato, wala naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, maglapag yung ko at ang mga gulo yun.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ako katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Santon Plus.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
5: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masmate.
4: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
6: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
7: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati o kanunay katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
3: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, may sulay ko, anong paragis lagi. Taloy sa Diyos, may angay man ko. Ano ba 'to? Ano, maninda ko diha, may asa sa bukas na. Dai palingke.
4: Agri na palingke.
3: Oh, oh, maligi ako diha.
4: Ano ang maligi ako mulay?
3: Mais.
4: Sikol. Yung ba ako ng sa kanay sa naminaw karon ay sa yung bisbunya sa yung bat na nawala nawala ay mong matapu sa panawas din sa tong doktor.
3: Katong pa maka sulay ani, sulay mo di ba? Mawala mo ka kapoy ako bitong bata nga naapo nang nanguma. Hindi po di ang ginom. Mo'y gamit niya ka nang gikan sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makabuha, mayroon ni kakapoy ma. Mo'y ganyan na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaom, Dagom.
2: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
5: Kapoy na sige galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
6: Ang

0: Virginia.
1: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue. 106 points.

0: 106.7 FM. Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginhawa, nagasakit akong ulo, tambag sa kondukto nga dili na kumukaon o mga kargaryo kaya sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Santon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit. Ayaw ko, ni balik sa pagka normal, wala na ko'y gibati ron.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Papalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon. 106.7

0: Talawa po ng taklo, basin makaswerte mo.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPP2Gain. Dapat Dekalibre. Yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
3: Yahoo!
4: Mabibili, sublet na malapit na butika sa inyong lugar.
5: Ang sarap!

0: Virginia.
1: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na ang prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ng Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking akbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga. 106.5

Ray Valera for you with Maging Sino Ka Man. Mamahalin kita kahit anong, kahit ano pang sasabihin ng iba. Diba? That's how we are. If you love the person, super love yun. Why? Pakialam sa ubang tao. Nga naman po itang magpa-apekto ng ubang tao. Na kita may gibati o paghigugma. Ni tao, pag love man good ni mo ang tao, bisan unsa pa na siya, imo na siyang dawaton o imo na siyang mahalon. Eh, bitaw ingon ana, man ginaba, bisan ako siguro. Bisan ako sa una, di ay, bisan ako sa una. Kaya lang, of course, we are going to be tested with time. With time and with people, ugasa kutob ang imuhang feeling sa usa ka tao. Sometimes we fail, sometimes you continue loving the person. And sing Maging Sino Ka Man. 1:29 in the afternoon, no, make that 1:28. Nganong gadali, Annabelle. December Avenue now and Moira de la Torre with Kundirin Lang Ikaw right here on Bell.

0: 106.3.
1: Horas a la una y media.
0: 106.3.

0: soon mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog nga memorya, kusog po o diskarte. Memo Smart Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na

Dato na o nabukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Og Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon. Gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Music Power 106.3 L.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
5: Kabagting o kabalkada mayong hapon kaninyong tanan, aniyan ang BBC Daklit Balita alas dos. Mukabat sa 3 million pesos nga kandidat sa gituhang smuggled nga sigarilyo ang nakumpiska sa Philippine Coast Guard sakay sa usa ka motorbangka sa kadagatan dool sa Tongkil Island, probinsya sa Sulu. Nadiskubrihan sa inspeksyon ang 25 kakahon sa sigarilyong walay legal nga dokumento. Idala sa PCG ang bangka, mga sakay nini o ang kargamento ato sa Zamboanga City o gitugyan sa Bureau of Customs alang sa investigasyon o pagpasaka o tukmang kaso. Inyong nabati ang Daklit Balita alas dos. Ako si Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat umayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Simula natin ang weekend na puno ng good vibes, mga kalaro. It's Lucky Saturday, June 20, 2026. Isang magandang hapon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome to the 2 PM edition of the PCSO Lottery Draw. Unang ratsyada ng instant cash pa premyo ang ihahatid ng PCSO. Kaya ang tanong, handa na ba ang tickets nyo para sa paborito nyong 2D Lotto and 3D Lotto games? Ang lagi namin sinasabi, tickets lang ang kailangan para sa tsansang makasali at manalo sa mga PCSO games. Kaya naman, sama-sama nating aalamin ang mga winning numbers. Make sure lang nakatutok sa IBC 13, DATV, or sa live streaming channels on Facebook and YouTube. But reminder pa rin, only players 18 years old and above can play and win in all PCSO games. Always bet within your means, play smart, play safe, and play responsibly. All right, let's now greet the people joining us today. Good afternoon to our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Also with us here are the representatives from PCSO and the Commission on Audit. And of course, our very own PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, everyone. Here at PCSO, fairness is our top priority. Every morning, strict pre-draw procedures are conducted to ensure equal chances for all players. Now, let's take a look at the highlights of today's activity.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Lotto Philippines, ready na ang papremyo, kaya dapat ready na din kayong maglaro at manalo. Tara na! Let's play Lotto!

0: tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, maganda yung, ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Natapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: This song is brought to you by Big Shot Hotdog. Bigatin sa lasa, swak sa bulsa.

36 after 2 in the afternoon, it's Isa Siguera with Akala Mo. Di ko napapansin yung pagmamahal mo sa akin at yung pag-care mo sa akin. Napapansin ko yun, kaya lang hindi ko sinasabi. Kasi baka magsawa ka. Anyway, let's have another OPM song. This one's from Bugoy Drilon. Pwede bang ako na lang ulit? Right here on Bell.

Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabag-o ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghanang naayo tungod

0: Saktang Get Lime. Superfood spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Og Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line. Product package o sa kabattle sa Target Line. Food supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Third week of June is National Safe Kids Week. Mga magulang, guro at tagapag-alaga, mahalagang tiyakin ang kaligtasan ng ating mga anak saan man sila naroroon, sa tahanan, paaralan, kalsada o komunidad. Ngayong National Safe Kids Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mapagmatsyag at gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang mga aksidente tulad ng pagkahulog, pagkalunod, pagkasunog at iba pang aksidente. Turuan ang mga bata ng mga wastong gawi para sa kaligtasan at tiyaking ligtas ang kanilang kapaligiran. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pag-iingat, mas mapuprotektahan natin ang kanilang kalusugan at kinabukasan. Huwag kalimutan, ang kaligtasan ng bawat bata ay responsibilidad ng lahat. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: 106.3 Bell FM.
1: The Secret of Health on the air.
2: Atong sayron ang mga alternatibong pamaagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magtudlo ug mohatag og insaktong giya aron mapabiling himsog ang atong panlawas.
1: The Secret of Health.
3: Welcome na usab sa usaka edisyon sa atong programang The Secret of Health. Atud ka na to sa Yes to Health Incorporated og labi na gyud sa mga halal certified ug mas gipakusog nga mga produkto. Live na usab kita karon para muhatod kaninyo sa mga presko nga kahibalo kung unsaon nato paglikay sa daghang balatian ug kung unsa atong buhaton para ma-maintain ang healthy nga kalawasan. Sa mga gusto ma-appeal sa atong programa, atong text line number 0919-0028-117. Inakoban karon ha, yung certified naturopathic practitioner sa programang The Secret of Health.
1: Secret of Health, Health Info.
3: Og labi na gyud kini nga programa, hatod kanato sa mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Santon Plus Gold.
1: The Secret of Health.
3: Og Santon Vitamin C. Og syempre pa, atong mas gipakusog ang bag-o na Vitamin D3 nga adunay BCO og Moringa Seed Oil. Premium D3, mapalit sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: The secret.
3: Og labi na yun mga kaigsuna, no? Sa mga kaigsuna nato diha nga aduna na daghang mga balatian sa gitawag nato og kalawasan. Kahibalo ka ba nga ang Santon Plus Gold mao kini usa ka the best kaayo i-partner sa maayong panglawas?
1: Secret of Health, Health Info.
3: Matod pa gani mga kaigsunan sa pagtuon sa ato ang mga eksperto nga ang Santon Plus Gold adunay phytonutrients nga stigmasterol. Ito i-share sa inyo ha. Kung unsa gyud ang matabang sa Santon Plus Gold, kung kita adlaw-adlaw nakainom ni ini o sa unsang paagi kita protektuhan, no? Tungod aning mga phytonutrients nga makuha nato sa mga extract ingredients sa Santon Plus Gold, labi na gyud ang extracted ampalaya, spirulina, extracted mangosteen, garlic makaigsunan nga naadiha sa Santon Plus Gold. Ug matud pagani sa dugang nga pagton sa atong mga eksperto, mahitungod ni ining stigmasterol nga naa sa Santon Plus Gold, usa kini ka anti-cancer, anti-osteoarthritis. Kining arthritis nga mugawas pag nagkaedad na ka. Nya og kining malikayan ang cancer. Og labi na gyud usab kini ka anti-inflammatory agent og anti-parasitic, no? Og sa dugang pagani, usab kini ka klase sa antioxidant nga mutabang para protektahan ang atong utok tungod kay aduna siyay neuroprotective properties. Og ang kanindot makaigsunan tungod sa iyang anti-cancer effect, ang mga eksperto sa dihang nihimo silag tambal sa cancer, ginagamit nila ang stigmasterol sa paghimo og cancer therapy drug tungod kay aduna kini dako kaayo nga epekto sa mga cancer nga problema, no? Ginasagol nila ni sa mga tambal sa cancer therapy tungod kay gina-trigger sa gitawag natog stigmasterol ang gitawag natog intracellular signaling pathways sa mga cancers nga maoy hinungdan. Ya kung mag-inom ka og Santon Plus Gold, ang kanindot mga kaigsuunan, ihang tanggalon ang ilahang signaling pathways para di siya makadaghan, dili siya mukatag sa lawas, paggangon ang ilahang signaling pathways sa gitawag natong stigmasterol nga naa diha sa gitawag nato og Santon Plus Gold. Muna nga i-maintain ang healthy nga lawas. Likay ang cancer, problema sa utok, paghubag, mga kaigsunan, og pagkadaot sa atong mga selula. Inumi og Santon Plus Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Ubani og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C.
2: ihin ang ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw,
4: Magsanton Plus Gold ka.
2: Ang kapsula na may extracted ambalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan.
4: Magsanton Plus Gold,
2: ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Ang Yes to Health Clinic nga duol sa inyong mga lugar para sa libre ka check-up o konsultasyon.
6: Sa Bell FM, tumkinata.
7: 106 points.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: Dot lit. Balita.
7: Kabagting og kabalkada, mayong hapon kaninyong tanan. Anyan ang BBC Dot lit balita alas tres. Nasikop sa mga otoridad ang usa ka 36 anyos nga driver human misulay og ikya sa usa ka random checkpoint operation sa Barangay Gatas, Kalawit, Zamboanga del Norte kagahapon, Hunyo 19. Human sa pag-inspeksyon sa iyang gimaniho nga Isuzu Elf truck, na-diskubre ang 105 kakahon og 230 ka mga rims sa nagkalain-laing klase sa sigarilyo nga gitago sa mga kahon sa bulad. Hingibanaban ang mukantidad og 6.28 million pesos. Nakakos diyan na sa kapulisan ng suspect samtang ang nakumpiskang kontrabando ang i-turn over nga to sa Bureau of Customs alang sa tukmang inventaryo. Inyong nabati ang Daklit Balita alas tres. Ako si Bagding 29 Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat og maayong hapon kaninyong tanan.
6: BBC Daklit Balita.
8: Yeah. Check this out.
9: You wanna check,
8: brand new track from Bell.

no one else. Ang pangyayang broadcasting company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Belle FM. Mga bagong kanta.

paminawa kung problema sa kwarta ay delikado na. Di kan pas daruhan, diretso stubaan. Di kan pas espilahan, tapok sa higalaan. Di kan put sa trabaho, largo dayon sa resto, bisag asa.

0: me who's the man. Ogang station sa tanan. Isingit mga higala Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Uy na, may kaniyan na ka. Ali, mga onad ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung saan mong magod nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato na biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyangyo naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diyag kaunag, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, may problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
1: Dili taman laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ning iprinda akong kulintas, ug sinsing, agihatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106 points.

0: 106.3 L.
1: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doawa lang ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan o sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon o kasaligan. Clear vision is our passion.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
2: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay po kong pangalan ay Romeo.
2: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
3: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sabay mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
5: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng cancer at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.

0: me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 3:30.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na bigmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag gud ko sa Reagan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dayon na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na koy lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako dyan ang giampo no nga Lord, tagailan jud ko o ka ng maayo nga tambal kay kapoy ba si kikinom o mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi niya ko to inom na po ko 3 times ini kapi jud ko na paradis nila dila Lisa Hiram Prausos kuan ako 5'7"
2: busa sa unsamang banatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
6: Zed Health Testimonies.
7: Health Testimonies.
6: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko awan ah, ni kaloy sa Dios nawala. Wala na ko nakapatik apay wa na magkuy mate nya kaantog karon nang dinhi nako. Antog karon ayo nako unikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sin tanaka sabay na biska.

0: Virginia.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together. 106.2

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
1: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa!
3: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang. Pwede na

0: makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimo giparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
1: Oh no.
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugman mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gabakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2
3: L. You know I look good.

0: Dili ang sikreto namo nga mga driver, Sandon Plus Coffee Mix.
1: Sandon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sandon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sandon Plus Gold Herbal Capsule og Sandon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sandon Plus Coffee Mix. Ang Sandon Gold Herbal Capsule, Sandon Vitamin C og Sandon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: 106.7 Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
1: Idagan na ko siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
0: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
3: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Cellphone Plus Gold.
6: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Cellphone Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Cellphone Plus Gold. Barato kang epektibo.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
7: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
8: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
7: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
8: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
7: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.3

Station and bag, jadi no one else. Abang yang broadcasting kapan ni? Paboritos mga nama sayo, paboritos mga laba sayo. So here we go, kini ngarap para inyo. Kung nagbiyahin mo, Belle FM. Mga bagong kanta, ipa.

Ethiopia, Upa, Upa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, bilep ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Gikan pa sa daruhan, diretso sa tubaan. Gikan pa sa espilahan, tapok sa higalaan. Gikan po sa trabaho, largo dayon sa resto, bisag asa.

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 4 y media.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
3: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka-normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
6: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ang Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
7: Are you planning to build your dream home?
8: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Zed Health Testimonies.
1: Health Testimonies.
0: Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
2: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko, hupong mo sa mayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Lantan o mga lokasimara, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur, 40.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugman mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106 points.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Luzon, Visayas, and Mindanao. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. We are back dito sa PCSO Lottery Draw para magatid ng second batch ng digit prizes this lucky Saturday, June 20, 2026. Sana po ay hindi nyo nakalimutan ng tickets para sa 2D Lotto and 3D Lotto sa ating 5 PM draw. FYI po sa mga first-time players, hindi lang cash and entertainment ang hatid ng ating mga palaro dahil kayo mismong lotto players ay nagiging kabahagi sa charitable programs sa PCSO. Kaya naman wala kayong talo dito at sure na sulit ang ibinabayad nyo sa bawat ticket. Sa lahat ng may tickets for this afternoon's draw, tutok lang sa IBC 13, DATV at sa ating official social media accounts. Good luck po sa inyong lahat. Sa pagbola ng winning numbers, sasamahan po tayo ng ilang lotto players who will witness and certify our live draw proceedings. Welcome po sa PCSO! Present din ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang masayang hapon po sa inyong lahat. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. To ensure transparency and credibility of our lotto draws, we conduct our pre-draw procedures every morning. Ang mga naging tagpo kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinigo ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Lotto fans, winning mode starts now. Kaya ihanda na ang lucky tickets at tara na, let's play Lotto!

0: 106.0
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Maribel 26. Sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako. Mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct pud mo ani.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Ani ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Arong ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sanding sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Kidney gid ayo akong kilid nga naka hilig gid ko og dugo. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko one week, kalau saya just wala. Wala na ko nakapatik apa iwa na magpunyibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayun ako. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bis ka.

nggak berapa. 106.4

0: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Nay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
2: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mga lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, naman kay mo. Nya makasaka ko, makalag sa... Ang bukid duro, wala eh. Gani ay. Nag...
1: Ha, bukid sa kulian?
2: Maka to ganing ama nga mo rin na...
1: Bukid sa...
2: Ganing...
1: Sundan?
2: Oo. Nya, o sa uwap ako nagamit. O magsaka gani ko, maglisod
1: ko. Saka sa bukid, ikigod ka saka?
2: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, ba't ko nilihay?
1: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
2: Makakat-kat ko, ah.
1: Tanong mo yung
2: sa mga marilin. Magrapag yun ko atang mga guloy yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kay ka. Ay, po, salamat.
1: Hindi pa ka nalim mulay?
2: Siyon.
1: Pulido.
2: Alberto.
1: Pulay mo edad.
2: Ay, kung anak ka, nabinta na ka.
0: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.5

What's the gas CBR? So if you're lonely, 106.3 dials of frequency para ikaw happy every day. Kung gusto ka og R&B, hip-hop, love song, pati na medley, tune in diri. Bata igulang estudyante, apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.

aminawa kung problema sa kabahay. Di ka dumaan, di ka pastaruhan, diretsos tubaan. Di ka nakaskilahan, tapok sa higalaan. Di ka punta sa trabaho, largo dayon sa resto, bisag asa.

0: admission sa mga bagong certified public accountant sa Pagadi and Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka certified public accountants. Sukad sa unang batch sa mga graduates niya tuong 2022. Pagadi ang Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Nakasinati ka ba? O kalit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue. 106.

0: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol. Marami nang gumaling na cancer. Marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line, Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Lang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Oras, alas 6:30.
4: 106.2 Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
5: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan. Nga nausab na yun, dospanto siya karon, may nakayo.
6: Taas din sugar sa mga asawa sa
5: 11.7.
6: Karon?
5: Karon, nagkuhan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
6: O, ning baba
5: na. Baba na. Gikan mong kudiha.
6: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw?
5: Ang akong ikasulti, sa kadto na gamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
6: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
5: Evangeline Cañete.
6: Simong
5: bana Amado Cañete.
4: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Malarap, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo, o dili?
8: Dili.
7: Puslan man way nagmahal, may pamatay.
9: MN Production Center. Mudalit ka ninyo ning nagkiat og nagkayamukat nga sugilanon. Board og pipinka.
7: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod?
8: kung kinsa akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong kugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni tanan.
10: Paidigo! No. Bada!
8: Bati asa ni mo na ang huilak. May uy! Masakang sa tadiro!
10: Isamot ka bati mo na ang ganihilak ka, Paidigaw!
8: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
10: Dugo! Dugo!
8: Silan ko!
11: Di mo nakacheck ko, pero bakas liyon ako. Dato nagot ka.
7: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
11: Unsa?
7: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
12: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
7: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaong kagabhion tungod nimo. I can't breathe without you.
12: Jacob.

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangis Garing. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod-bod o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Herbal Coffee? Kabalo ka ba nga ang kape? Makabalagsik og dugang sa atong energy levels, makasuporta sa atong brain health, ug makatabang sa atong health performance. Sama na lang ni Ruelco Studio nga nilagsik ang panglawas sa sige niyang inom ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Sir, mayong hapon nakita naka sa Parba Pharmacy, sir, sa Aras Asan. Nag-wait, sir, nakita ko nga magpalit ka og Paragis Bilabila Herbal Coffee. O, sa kong ibati, sir?
6: Nagpalit ko Paragis Bilabila kay nakatilaw kong sako ko ang bag. So, yung siya nga nindot ko kayo. Initry ko, nagpalit ko sa Parba Pharmacy, nagpalit ko Bilabila o sa kabaks muna. Then after, o sa kabaks, maminaw sa paglawas, ngayon mo panghihi. Maayon mo panghihi mo yung batiyon ko. Sa lahat mga coffee, lahat mga batiyon, buto-buto lugdog sa kalahin ng kopi. Pero yun sa Paragis Bilabila, na-feel gina ko, ana, wala nang buto-buto sa lugdog. Tapos maayong magpula sa mga ayos ang pagpangihi. Mga gina ko ng bantay sa Bilabila, maayong gina kapi ha, mandayaw na pagpangihi, wala nang buto-buto sa lugdog. Ang mga gina ko na kuha, na bantay sa Paragis, maayong gina siya sa atapang lawas. Ruel Custodio, ang panuigon, 51 anyos.
3: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila.

0: Ay, hello, mga higala, mga sugin, mga kanginan, kumusta? Niyano sa inyo, higala, sa kanginan, Ray Arellano, para sa atong bago na sang akto, bagong akto naman, bagong hugna sa atong sugilanon, burbur o bibingka. Pero sa dili pa, shoutout time. Shoutout, gato sa Jinx Court, Ganduango, yan, si Sanjeline Garing Katipay, Alan Garing, ya sa Bunbon Aluginsan Cebu, gikan ni Ricky Bangis Garing. O niya nga tusan ni Lucia Bloy, Tonyo Bloy, Alex Ubanaw, Dila Rusa, Calatrava Negros Occidental, gikan nga po ni Ricky Bangis Garing. O niya ni Tony Natad, Moreno Natad, Mirna Mimpisa, gikan ni Pedro Pungasi. O niya lain shoutout tusan, gikan sa Anthony Jose family dia sa Macrohon Lady, Madam Velma and Sir Manuel di sa Bourbon Cebu, si Joseph Telos Cariño, Ruel Javierto Valencia Negros Oriental, si Rosan A. Murata, Strixie Claire by Balili, Ricky and Vivian Viente dia sa Valencia Negros Oriental, Doktora Genevieve Balaan dia sa Talisay City, sila si Silsa Dilia Inday Pilin Binte Convente Family o si Mark Sumeli Flores gikan sa atong writer-director BSI founder OG Kumpok Rakasa. O gagalang sa atong mga kaubanan nga gusto mga sokin na tuti paminaw diyan nga gusto magpadrama niya na nga itong burmudog bibingka ready na chat lang mo paibaw lang mo pabook lang mo para sa atong drama chat lang sa numero or text sa numero 0923-535-7697 or diliba sa 0991-205-5301 ya, pakita lang si OG Kumpok Rakasa. Okay, bueno, padayon ta atong mainumduman nga nagdali ang atong bida nga si Jigo sa pag-adto dito silang takla. Pag-amot nila ng harana dayon sila ugwa makauyon sila lat ayoy malasa, pero si Takla nakadayeg og nalingaw kay ni Jigo. Human sila mga harana mibanus dayon sa pagkanta si Bugart og pagkahuman anna naginom-hinom na sila kung kinsa ang piliyo ni lalat. May gala ingon nining nitabo niya din alay sumpa ni katong sugilanon bot-bot o bibingka.
1: Checko?
2: Uhungot kong lalat. Minaot ko nga ako ang imong piliyon.
3: Sige na lalat, desisyon na.
1: Anak kong piliyon mas

0: kinubagukan, may karatilis pagdagan. Ah, may mo na ba kumuda yun? Langga lalat?
1: Nga naman?
0: Manguyab ko ni mo.
1: Hala no? Ikilig ko much.

0: Hala. Tu, lagihin mo nung ati takla.
1: Galit mang mito ang akong mga luha, Gian.
0: Ay nga naman, ate.
1: Naluoy ko ni Checo.
0: Ate.

0: Lingkod po kahit.
1: Okay. Uy, payo kalimpiyan yung bangko. Ano ka din eh? Wala mo
0: karan dahil sige na. Pangayapin ako.
1: Ay, unya na lang.
0: Nga naman.
1: Pagkanaw na ako. Gutom ko.
0: Bangag sa ilong ni mo, Bogart. Bangag sa ilong.

0: zapatos pechigaw? Kalit magkawa? Gusto kay midagan? Ah, naibaw na kong aso siya paingon. Ah, magdali ko. Di ba emong bawahi ko? Kahit tingalik, muda yun nagyutok ambag sa pangpang ang akong migaw.
1: Unsay sunod nga mahitabo?
2: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini og giubanan sa saktong diet og exercise.
3: Unsa man ang atong balitian nga sige magkabalik-balik og palit sa tuang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Tana ra ko andong kani ra gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
3: Ikapila man nimo sa imnon.
4: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
4: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh, diabetes. Kani oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon eh parang, way problema.
3: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
4: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susi Madagsaan.
3: Tagaasa?
4: Upper lima to.
3: Unsa maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw kagon?
4: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian dyan ko.
2: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihaplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
5: Usay mong kasinatian sir?
6: Patinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, Tagom. Kadaadlaw yun na.

0: Papanahon nga ulan, init, masugatan ako, maminhod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula to masugatan, biyay mati ito tagom. Pag uli na ko sa balay, mao na akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaluoy sa Dios, mawala gid akong paminhod sa akong kalawasan.
1: Si Dudong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
0: Sa bila-bila haplas yun, kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo, haplas yun sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood yun, ako nasinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas, bila-bila yun, nga haplas yun, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok sumikap dasto, barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga, Dudong.
1: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang paragis bila-bila herbal coffee aron ang inyong energy permanente. Kinigi nama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
2: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako ipulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang na ang nakapalit mig 20 pieces. Pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka ng mawala, di mo kalit na pudo ko, ginagmayra ba, di mo nakulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
3: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang KBP mo?
2: Yes, oh yes. Maayo yun ang Paragis Bila-Bila Capsule.
1: Probin and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil aron lami ang inyong pagkatulog matagabi. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
5: Nganong mauman kini nga akong kapalaran? Nganong malas man gyud kayo ko sa akong kinabuhi? Nataw kong wa ko'y namataan amahan. Luna unta ko'y inahan, pero namatay si Nanay Maria Picat. Naligsan o kariton. Ugwa gyud ko masayod kung kinsa mao'y akong amahan. Bahala na lang unta tug patay ng akong amahan. Basta masayod lang ko kung kinsa siya. Pero wa gyud namatay na lang intawon si Nanay. Nga wa magsulti na ko kung kinsa ang akong tatay. Malak yun ako eh. Unya karon, doon na na'y babae nga nagtingban sa akong mga pagbati, sa akong gugma. Pero nagbalik na sila si Mar, ang marditong pugat. Gibastid na ko sumut kong lalat, my love. Malasag yun ako eh. Way ayaw ni kinabuhi ah. Malas ni kinabuhi ah. Mas maayo pag muamba ko yung pangpang. Palalat, puslan man wala ayaw ni kanibuha, may pamatay. Kataas na ba ning pangpang nga? Kadagang bukong sa ubos sa pangpang. Naapag yung mga agukoy sa ubos. Ang samayangay akong buhato. mga kasama, mga kabisay, mga kapangagsay ilong, kamong mga naminaw karon unsa may angay na kong buhaton. Ah, husto! Mungutana ko sa akong konsensya. Konsensya kung kamoy pasultiyon. Ganahan mo muamba ko sa pangpang? Ha? Ganahan mo tuwag? Ganahan ko, Jigo. Ah, dapaman? Ganahan sa karoy no, nga maldito kong konsensya. Kung muamba ko, patay ko. Di may mo, oy. Ako go'y bida ining sugilan nuna. Ah, bahalan lang ni. Puslan man nga way magmahal. Muambak ko. Kadiyot ka manukad ko, eh. Manukad ko. Ayaw, Jigo. Ayaw, Jigo. Oh. Oh. Oh. Kuyawan ako, eh. Delikado kayong akong buhaton. Salamat, buutan kong konsensya. Pero nga nung kuyawan man ko nga, magpakamatay man ko. Gusto na kong magpakamatay, pero sakita ka ang matay, tano? Ah, pero bahala na. Gusto na kong maimpas ng akong kinabuhi. Magpakamatay, yun ko. Manukad ko, balik, manukad ko, balik. Bira uno! Bira dos! Bira tres! Aha, man, aha! Kulba, kulba masada ining maghikog ta. Kulba gyud oy. Pero ano kulbaan man ko nga maghikog man ko. Pakamatay man ning akong tuyo. Last lang gyud ni. Bahala lang gyud ni. Hikog gyud ko. Balik. Okay. Palalat, my love. Puslan mga di ti kamaangkon. Maghikog ko. Ay. Ang akong dugha, ay.
6: Bajigaw?
5: Ang akong dugha.
6: Ala, bajigaw. Ala, kali sira tumbog di kirig. Patay. Bajigaw? Ala? Ala namatay si bajigaw. Iyatake sa kasing-kasing. Wala man ikipatol. Ala patay. Ala, o sabay buhato na kami na ala, ala, uawa na yun magliok. Kwa na yun? Patay na yun eh. Bigani ba? Imbulsuhan ako ba? Ala, uawa na yun magliok ang pulso. Patay na yun? Patay na yun eh. Kulitan akong ilong. Ha? Hala. Milis kiyak lang ang ilong. Pero wala kayong maginawa. Ay. Basa-basa na bang ilong. Yaks. Pero patay na gini. Ah, gusto. Iyon sila nga i-mouth-to-mouth resuscitation ko, no? Aron mabuhi pagbalik. Ma-revive. May jigaw. May ayaw ka bala kamay? I-mouth to mouth ka! Aron mabuhi ka pagbalik! Kini! Ing-ing-ing! Uko ba natin ka, Benjigo? Kini!
7: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman si Miraflor Manaytay daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila atong paminawon
8: kay dati mga good sir kung station dili normal din nagdate atong

ito sa kadlaw. Namun yung ginatik na, kung sa debi, ba, marag nakapool, gani, kaya magsila, bako puto-puto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo, inun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga, luwag akong puto-puto. Normal akong pagbawas, nag-reduce-reduce ko ba, may medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom

0: niya, pagkukutong ganun kayo magtubig. Inaplas na lang, pag-aplas na ko, at nag-guan ng ilang mga samad, sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya, sir. Simera, Flor, Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. Adunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong Herbal Coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga-Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
5: Anong ganaan man kay ka sa kape?
4: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganaan yung kumayo yun siya.
5: Murag makondisyon imong lawas?
4: Oo, kondisyon akong lawas. Nga... basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho.
5: Kung di kakainom, murag magluya na ka?
4: Murag luya-luya. Lahi ragyod sa Bilabila Coffee.
5: Ano makainom?
4: Makainom. Laskig yun.
5: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
4: Oo, yun. Oo, yun. Boss, mahulat-hulat yun ko po. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
3: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. 106.3
6: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
7: The strongest. The strongest.
8: Oras, alas 7.
9: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patutuo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
10: R-I-S-E,
9: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide.
11: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits.
10: tipid pa sa bulsa.
11: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kintab, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
12: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
13: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
14: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas.
15: Sa buong Pilipinas.
14: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
15: Testimonya,
14: patotoo,
15: karanasan,
14: maging mga katanungan
15: sa pag-iinom at paggamit
14: ng Rice Herbal Products.
15: Ito na ang inyong lingkod
14: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
15: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao.

sa mga impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating mga pala dudunan. Natin dyan sa atin, ng ating mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Siyempre pa mga kaibigan, adi mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon.

tumawag na po sa ating namang numero 0969-226-9623 ang numerong pwedeng po ninyo tawagan dito po naman sa

0: Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang alusugan po.
1: Ay, hello po. Ito po ba sa ano, Rice Coffee?
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Jenny po. Wala, kasi po, wala po kaming mabili dito sa Nueva Ecija ng Rice Coffee.
0: Ano pong pangalan? Jenny?
1: Jenny po, po.
0: Jenny, okay. Taga?
1: Dato ng Cabanatuan po.
0: Jenny
1: South
0: ng...
1: Star Cabanatuan.
0: Cabanatuan. Ano yan? Nueva Ecija?
1: Opo.
0: Nueva Ecija. Okay po. Okay po. Ilan taon na po kayo, Nanay Jenny?
1: 45 po.
0: Okay po. At umiinom na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Opo, matagal na.
0: Matagal na. Tapos, jump po kayo sa Nueva Ecija na bili?
1: Opo. Wala po. Lahat po ng South Star dito sa Cabanatuan, wala po kaming mabilan.
0: Cabanatuan. Nueva Ecija. Sa ano po? Sa ibang mga butika, gaya po ng Double Twin, Drug Mart, Medzay Drug Store, Family Drug Store, Kim Pharma, North Care Pharmacy, RMJT Pharmacy, Esmilia Pharmacy, Mercy Drug Store, halos po lahat, Greenfields Pharmacy, Medtrix Drug Store, ACM Pharmacy, Family Care Pharmacy, Butika ng Bayan, United Drug,
1: okay.
0: Glorious Drug Store, Marisa David Drug Store, Maharlika Drug, AVRX Drug Store, Sangitan Drug, Margaret Pharmacy, Bless Pharmacy, Herbacure, lahat po yan sa Cabanatuan, Nanay.
1: Ay, dun. Eh, kasi po, dun lang kami sa South Star tumingin.
0: Ayun nga po. Punta kayo dun. Sa ibang mga butika meron po, Nanay. Ay, hindi po nauubusan dyan. Opo.
1: Okay.
0: Nanay,
1: dun lang.
0: Opo. Mm. Nanay Jenny, ano naman po yung ano? Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee? Eh.
1: Narinig ko lang po sa radyo. Tapos ngayon, maganda lang po epekto sa akin.
0: Ano po yung mga dati po ninyong iniindang karamdaman?
1: Minsan po, nahirapan makatulog.
0: Nahirapan makatulog? Ano pa yung iba?
1: Opo. Medyo bumaba rin po yung blood pressure.
0: Bumaba yung blood pressure po ninyo sa pagiinom ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: So malaki na po yung naitutulong sa inyo ng ating rice coffee, Nanay?
1: Opo.
0: Very good po yun. So nakakailang sachet po kayo sa maghapon?
1: Minsan po, dalawa o tatlo.
0: I see. Okay po. Bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay?
1: Ayun po, mister ko. Dalawa po kami.
0: Ano naman po yung naitulong sa kanya ng ating rice coffee?
1: Eh, ganun din po. Medyo maganda na tulog niya.
0: Maganda na rin yung tulog niya. Thank you very much po. Sana po, ituloy-tuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee, ha?
1: Apo.
0: Okay,
1: tuloy-tuloy
0: po.
1: Naman po ang pag-iinom namin. Nakakailang box na po kami.
0: Maraming salamat po naman sa inyo. Tuloy po ninyo, ha? Basta dun po sa mga nabanggit natin mga butika, dun po tayo pwede makabili ng ating rice coffee, ha?
1: Meron po sa Butika ng Bayan, ganun.
0: Yes,
1: sa...
0: meron po doon sa lahat. Butika ng Bayan, United Drug,
1: Butika ng Bayan,
0: lahat po, halos
1: United
0: lahat.
1: Sige po, titin po kami.
0: Sige po, Nanay. Maraming salamat okay. po. At balitaan niyo po ako kapag meron kayong nabili, ha?
1: Opo, sige, mag-message po ako, tatawag po ulit.
0: Tawag ka po ulit, Nanay. Maraming salamat, Nanay Jenny. God bless po. Maraming salamat.
1: God bless po.
0: Thank you very much. Maraming salamat
1: po.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang tanghali.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: May tatanong lang po ako sa inyo, Kuya Boy, yung aking po asawa. Ilan po namamaga ang paa.
0: Mm.
1: At saka po yung tuhod. Ano po kaya ang... Maibig kaya po yung rice cooking?
0: Yes po, nanay. Marami na tayong mga testimonyang patungkol dyan. Ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po nitong pagiinom. Dapat po araw-araw at tuloy-tuloy yung pagiinom po dapat ng ating rice coffee. Kaya po masasabi ko po na makakatulong po ng napakalaki yung pagiinom araw-araw ng ating rice coffee. Taga saan po kayo, nanay?
1: Narito lang po ako sa Tagadingan po, Barangay Belisario.
0: Sa Quezon.
1: Yo po.
0: Ano pong pangalan po ninyo, nanay?
1: Maria po.
0: Maria, okay po. Ginyangan, Quezon. Ilang taon na po kayo?
1: Ako po ay 52 na.
0: 52. Ah, okay po. Sige po, nanay, dyan po sa Ginyangan, napakarami po ng ating rice coffee na pwede pong mabilhan po ninyo dyan. Ipagtanong-tanong lang po natin sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Dyan po sa inyong lugar, available po yung ating rice coffee dyan. At yan po yung iinumin araw-araw ni tatay. Kasi makakatulong po yun sa kanya. Basta po araw-araw, mga 2 hanggang 3 sachet sa isang araw.
1: Ay, nakakain ng pack na po siya para sa maghapon.
0: Ng rice coffee?
1: Opo, kasi pumatakaw siya, makaano po siya sa kape.
0: Ah, pero rice coffee yung iniinom niya?
1: Opo, rice coffee po. Umu-order po kami sa TikTok kasi malayo po kami sa bayan.
0: Ah, umu-order po kayo sa TikTok. Opo, sige po. Ituloy-tuloy lang po, nanay, ha? Yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Kasi makakatulong po yun sa kanya. At bukod po doon, dapat nag-iingat din po siya sa mga kinakain niya.
1: Ay, nag-iinom po ng alak. Hindi po kaya bawal yun?
0: Ay, nanay, kung nainom po ng alak, lagi po ba yun?
1: Ay, madalang naman po, Kuya Boy.
0: Madalang naman, pero mas maigi po sana kung maalis na natin yon. Kasi alam naman natin yung masamang epekto po ng alak po sa ating po namang katawan. Kung ito po ay lagi nating ginagawa. So, makakasama po yon sa atin. At ang alak, isa po yan sa nakakapagpa... lala ng mga sakit-sakit po sa ating katawan, lalong-lalo na po yung mga bukol-bukol na yan na namamaga dahil po sa arthritis. Baka po mataas po yung uric acid ni tatay. At yan po ay tinitingnan ko po na kumbaga sa aking palagay, arthritis po yan.
1: Yun na nga po siguro ang ano niya kasi pag tumaga po talaga ang laki bago kumikirot daw.
0: Opo, marami kasing masamang naidudulot sa kalusugan yung alak lalo na po kung sobra ang iniinom. Isa sa mga maaaring maapektuhan po nito yung atay na tumutulong po ng malaki sa pagkontrol ng inflammation po sa katawan. Kung masisira po yung atay dahil po sa pag-inom ng alak, mas mapapadalas po yung pananakit na mararanasan dahil po sa inflammation. Kaya po iwasan po natin.
1: Wala po nang siya iniinom itong rice coffee ay parang hindi na po lagi nasumpong ang sakit niya. Sa loob ng 1-3 buwan po, 1 beses lang.
0: 1 beses na lang, pero hindi na madalas gaya ng dati.
1: Hindi na po.
0: Oo, tama yon. Kaya nga po malaki yung maitutulong niya ng ating rice coffee. Kasasabi ko lang po na malaki po yung maitutulong ng ating rice coffee sa kanya. Pero sabi ko nga, yung pong pag-iinom niya po ng alak, hindi na po bago sa pandinig ng karamihan, yung pagkakaroon po ng masamang epekto ng pag-iinom ng alak. Taon-taon po, libo-libo po yung namamatay, nanay, sa buong mundo dahil po sa karamdaman sa atay na dulot po ng alak sa katawan. Marami din po yung napapabalitang namatay sa mga aksidente na may koneksyon pa rin sa alak. Meron pong mga, kumbaga... karamdaman na maaaring makuha mula po sa sobrang pag-inom ng alak. Pwede pong magka-anemia, pwede pong magka-cancer, yung mga cardiovascular disease, pagkasira po ng atay o yung cirrhosis, dementia, yung pagkalimot, nerve damage, gout. Yung pong gout na sinasabi ko, yan ang po yung nararanasan ni tatay. Yung pong mga pamamaga ng paa, isang hindi po komportabling karamdaman na nagdulot po ng matinding pananakit sa mga kasukasuan. Tama po ba ako?
1: Opo nga.
0: Ito po ay dahil sa pamumuon ng mga uric acid crystal sa mga kasukasuan po natin. Ang sakit pong ito ay kadalasang namamana o kaya hereditary, ngunit napatunayan po ng mga eksperto na maaaring mas tumindi ang kondisyon kung umiinom po ng alak ang isang tao na meron pong gout.
1: Ah, ganun po.
0: Yes po. Opo. Ganun po, nanay. So, kailangan po na kontrolin po natin yung pag-inom ng alak, lalo na po kung meron pong karamdamang gout. Gout po kasi yan, arthritis ang pakiwari ko po na karamdaman po ni tatay. Okay po. Dapat po araw-araw lang yung pag-iinom ng ating rice coffee, kahit po yung rice coffee na lang ang kanyang inumin. Wag ng alak.
1: Opo. Hindi po. Salamat po.
0: Okay po, nanay. Okay po. Balitaan niyo po ako sa mga susunod na araw para ma-check po natin kung talagang si tatay po ay natutulungan na. Although, sabi po ninyo, dati sa isang buwan, halos araw-araw ang pananakit. Ngayon po ay halos mga isang beses na at madalang na, kumbaga, naputol.

Tawag niyo po ang inyo po namang mga katanungan sa atin po namang numero 0969-226-9623 yung atin po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladudunan mga kaibigan.

0: 0969-226-9623 yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating balado dun. Kwentuhan tayo. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang umaga rin po.
0: Yes po. Sino po sila?
1: Si Jenny po.
0: Jenny, okay. Kabanatuan.
1: Opo.
0: Okay po, Nanay Jenny. O, Nanay Jenny, gusto ko lang pong ulitin sa inyo na kapag kayo po'y nakabili na doon sa mga nabanggit po nating mga butika, tawagan niyo po ako muli, Nanay, para malaman din po ng mga kabanatuan na kagaya po ninyo na isa lang na butika yung pinupuntahan. sabihin niyo po sa akin. Tawagan niyo po ako muli, Nanay Jenny, ha?
1: Opo. Tandaan mo na sinabi niya, isa lang natandaan kong butika.
0: ito lang yun, Nanay. Ibig kong sabihin, halos po lahat ng butika dyan meron.
1: Halos po lahat ng butika,
0: yes,
1: meron.
0: Yes, halos lahat meron. Kaya po, hindi na kayo mahihirapan kasi lahat ng butika, pwede niyong puntahan at tanungin kung saan tayo, kung saan meron po ng ating rice coffee. Kung makakuha po kayo, kung wala po doon sa pinuntahan po ninyo, lipat kayo ng isang butika, panigurado meron na yan.
1: Ganun din po yun sa, hindi po peke, ah.
0: Hindi po, the same lang po yun, Nanay, kasi halos po lahat dyan po sa kabanatuan meron po ng ating rice coffee.
1: Okay.
0: Okay po, Nanay.
1: Kasi nga po, nalibot ko lahat ng South Star.
0: lahat kasi ng South Star. Sabi ko nga, baka lahat ng mga butika doon nalibot ni Nanay, nakadami doon. South Star lang pala yung napuntahan po ninyo. Anyway, ganun na, Nanay. Yun na po yung gawin natin. Puntahan po natin yung mga butika na yon, halos lahat.
1: Okay po, salamat.
0: Maraming salamat po, Nanay Jenny. Mabuhay po kayo. God bless po, Nanay. Thank you.
1: Thank you po.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating baladudunan mga kaibigan. Tawag nyo na yan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Sa Rice Coffee pala, Aray.
0: Yes po, sa Rice Coffee po. Sino po sila?
1: Si Mel ho, Mel.
0: Mel, okay. Tatay Mel, taga saan po kayo?
1: Taga Lipa po.
0: Lipa, Batangas. Okay po. Tatay Mel, ilang taon na po?
1: 60 po.
0: 60, okay. Tatay Mel, umiinom na po ng Rice Coffee?
1: Eh, hindi ko pa po nasusubukan.
0: Hindi niya po po nakakapag-start ng Rice Coffee? Sana po, makapagsimula na po kay Tatay Mel. Meron din po ba kayong iniidang karamdaman o wala naman?
1: Meron din naman, no.
0: Meron din naman. Tatay, panigurado, kailangan niyo na pong uminom ng ating Rice Coffee. Simulan niyo na po. Huwag niyo na pong hayaang lumala pa kung ano man po yung nararamdaman po ninyo ngayon. Makapagsimula na po dapat kayo ng pag-iinom po ng ating Rice Coffee, Tatay.
1: Okay, yan niyo po. Sige po.
0: Apo. Maraming salamat, Tatay. Ingat po kayo. God bless po. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.

0: Tawag po kayong uli, mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating mo namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating paladudunan, mga kaibigan. Tawag nyo lang yan. 0969-226-9623 yung ating mo namang numero, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang alusugan po.
1: Magandang po, alusugan.
0: Yes po, magandang alusugan. Sino po sila?
1: Ito po sa Alamilos.
0: Ano pong pangalan?
1: Arnel po, Arnel.
0: Arnel, okay. Nang Alaminos, Pangasinan. Tama po? Tama po, tatay. Alaminos, Pangasinan?
1: Opo,
0: okay po. Tagas, ilang taon na po kayo, Tatay Arnel?
1: 50 po.
0: 50, okay. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay Arnel?
1: Kapon po, bumunak po. First time ko umiinom.
0: Apo? First time po ninyo uminom, kahapon?
1: Masarap pala yung kalako, ano? Kalako, hindi masarap. Masarap pala yun.
0: Opo, opo. Very good po. Very good po, Tatay Arnel. Tatay Arnel, ano po yung mga inida po ninyong karamdaman bago po kayo uminom ng ating rice coffee?
1: Sumasakit ang katawan ko.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, ito. Yan, balakang, baywang ganun.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, yun lang kung bumili ng product ninyo. Mm-hmm. Kasi, like ko na rin agyo eh.
0: Apo. So, opo. Ano na po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Wala pa naman po kayong nararamdaman kasi simula po pa lang kahapon o meron na po?
1: Ay, meron din konti na lang doon na, no? Medyo pagbago din. Medyo inabala yung salat yung salakot kumintan.
0: Ay, very good po, tatay. Very good po. Kahit kahapon pa lang kayo nag-i-start, may naramdaman na po kayo kaagad. Very good po yun.
1: Pagkabilo kahapon, naubos ko na ako isang karton. Minamatmaya ako minom.
0: Ah, tama, tama. Anyway, maigi po yun. Basta po, tatay, ituloy-tuloy lang po ninyo. Araw-arawin lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee at yun po yung makakatulong po sa atin.
1: Ay, kapag mumula ko, 185 hindi ka sa akin.
0: 185? Opo. Yeah. Pero ang SRP po natin yan ay 180 pesos lang.
1: Ay, sabi ko, 180 ka ako, ba't ay, matong po na yung piso tayo sa akin.
0: Ah, pumatong sila. Sige po. Baka po pero baka po may iba pang ano, baka po may ibang butika na 180 lang. Try po rin yung maghanap.
1: Eh, pumunta ako sa Watson, wala. Pumunta ako ng Mercury Drug, wala. Wala rin.
0: Alaminos po, Alaminos. Wait lang po, tatay. Titingnan natin dito sa ating listahan para magabayan po namin kayo kung saan kayo pwede na pumunta. Sa TGP Alaminos meron po. Ito pa, LNA Drugstore sa Nepo, LNA Pharmacy Palamis, Abril Pharmacy, MAB Drugstore, Carmiflor Drugstore, Imelda Arquero, Gents Pharmacy, Damas Pharmacy, Lucky Ace Drugstore, Ofrancia Drugstore, 3M's Pharmacy, Island Med Pharmacy, LND Pharmacy, PH Med Drugstore, 3M's Generic Pharmacy, Sparks Pharmacy, Tambal Pharmacy, LNA Pharmacy, and JG Pharmacy. Lahat po yan sa Alaminos.
1: Sa Palamis.
0: Yun po yun, tatay. Napakarami po actually nang pwede nating mabilhan ng ating rice coffee dyan po sa Alaminos.
1: Okay, salamat.
0: Maraming salamat din po sa inyo. Balitaan niyo po ako, tatay. Kung sakaling meron na po kayong nabili na iba, na yung 180 lang, balitaan niyo po ako, ha?
1: Alam mo yung isang karton na yung kulay brown na 25-in-1? Ano
0: yes, 25-in-1 po, tatay. Dapat po ay... masimulan din po ninyo yung pag-iinom po noon. Rice coffee din po yun, tatay. Kaya lang, may additional po yung herbal ingredients na 10. At the same time, yung po yung tinagurian po natin sa lasa po niya, yung po yung sinasabi nating strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Ibig sabihin po yung matapang na ano na lasa. Kasi po tatay, may mga naghahanap kasi sa atin ng yung talagang lasang-lasang kape. Kasi tayo mga Pilipino, halos lahat, kumbaga marami sa atin na mahihilig po talaga dun sa mga matatapang na kape. Kaya po, ginawa po yung 25-in-1. Yung lasa po noon, tsaka yung herbal ingredients po, tsaka yung presyo lang ang nagkakaiba. Pero ang effectivity po noon, ang epekto po noon sa ating kalusugan ay halos pareho po ng ating po namang 14-in-1 plus 1. Okay po?
1: Sige. Yeah, salamat po.
0: Sige. Sige po. Tatay, balitaan niyo po ako ha. Tawagan niyo ako muli. Salamat po.
1: Opo.
0: Tatay Arnel, mabuhay po kayo. God bless po, Tatay Arnel.
1: Opo.
0: Maraming salamat. Bye-bye po.
1: Bye-bye.
0: Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Apakabilis! Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamaan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na. Healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Isang patunay na naman ng bisa at galing ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Betty po ng Rumblo, 36 po. May sakit po kasi akong autoimmune disorder. Grabing sakit ng aking mga muscles, tapos yung mga buto ko. Tapos, hindi ko nga explain na sobrang sakit. Nangihina po ako at nakawala ako kung gana kumain. Sobrang payat na po ako. Parang buto balak na hina po ako. Hindi po ako makatulog. Kaya pumunta po kami ng doktor. Dalawang hospital na po amin na puntahan ay hindi po ito gumaling. At hindi man lang po ito nagbago, masakit. Parang nawala na po ako ng pag-asa kaya doon na gumaling pa po ako. Pero nung abang nag-iit ako dito sa bahay at umiiyak sa aking higaan, ay napakinggan ko po ito sa radyo. Sabi ko, i-try ko lang ito. Sabi ko sa anak ko, anak, na binhan mo nga ako ng rice cookie at malay natin ay baka gumaling ako. Hanggang sa umabot na po ng dalawang box, sabi ko, gumanda yung katawan ko, medyo lumakas ako. So, tinuloy-tuloy ko po, Kuya Boy. Hanggang sa ngayon, okay na po ako ngayon. Malaki na ang pagbabago sa katawan ko. At ganun din po sa pagtulog at sa pagkain ko.
2: Simulan na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. 106.3 FM. A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells. Yes, strongest. Yes, brightest.
4: Oras, alas 7 y media.
2: 106.2 FM. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
6: Katahinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mga lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalusog. Ang bukid duro, gani ay.
5: Abukid sa kulian?
6: Makato ka ng anang amor na.
5: Abukid sa...
6: Gani.
5: Sundan?
6: Oo. Niya, sa uwa pa ko nagamit, o magsaka, gani ko, maglisod.
5: Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
6: Sa tiyan nga nagmintin ko, ano, ay, pati nga yahay.
5: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
6: Makakat ka ba?
5: Tanong mo yung
6: sa mga mga. Magrapag yung ko atang mga gulo yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, Kalog sumpon eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay ko salamat.
5: Sige pa kanan mo lang.
6: Siyon.
5: Lido.
6: Alberto.
5: Sila yung edad.
6: Ay, ko anak ka, 90 na ka.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Ramdam.

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asal sa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako, sir. Wapagid po nabi. Dahil pagpag-abli, mautos siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
2: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
4: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita ha-usap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
1: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.

0: Oh, ingon ana.
1: Paragis bilabila.
0: Oh, paragis bilabila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
1: Bila edad din mo ron, ma'am?
0: Ako 55 na.
2: Busa sa unsa mang balatian adunay paragis bilabila herbal coffee ug paragis bilabila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bilabila, paragis bilabila, paragis bilabila.
4: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permi luya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
6: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: 106.0 L. 106.0 L.

0: sa panahon karon?
1: Naandan na.
0: Lapirmig yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw?
2: Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imo mga mata o pagprotektar
3: sa imong vision.
2: Nature's Gift Vision Pro Capsule.
3: Para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw.
2: Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.5

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8 y media.
3: 106.2. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, usan lang diyan naghangay og bati. Taas akong uric, taas pod akong krea, ug ako ang takuig ipang bati tanan, naghanjud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon. Ayaw na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka. Sisa yun. Gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tingay anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na gyud akong gibati. Nakauyon ko. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagyo ka usaban gyud ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: 106.2

0: anak, may kanianak ka. Ali, mga anak ta.
1: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung saan mo nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nakbiwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwart.

0: ang imong amahan.
1: Pero nay, gamyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
0: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali gyud ka unag aron kuyugan kunimo.
1: Nay, uy. May problema na ganita, ilaag pagyug kunimo. Asa man dayta nay?
0: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing agihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
2: June 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon kung hindi agad maagapan. Na. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas ligtas at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Carlos.
1: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
2: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghan panguban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Arun ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.